mai ngā tāne whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

0: Kaka hati kore
1: Toto ko FM
2: Whakatauki
3: Aha koa I tike te he iti nga te aroha
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata Mena ka titiro tātou ki tēnei mea te koha Aha koa te iti he maha tonu te aroha o roto
3: Aha koa I tike te he iti nga te aroha
0: Kaka hati kore
1: Toto ko FM
5: Kia ora e te whānau, you're tuned into Tautoko FM.

ki te wā ki te waru o ngā hāora muri mai i te waru ka puta anō ngā karere o te wā atu i wātea ka tai mai anō Alicia i roti te whare hei kawe atu hei kawe ake i ngā pāhotanga atu ki te tikau o ngā hāora nō reira rā ka anu i ngā mihi atu kia koe kia kuta katoa kohono mai i te atanei me utonu mai ma Alicia ngā kōrero me ngā whiriwhiri ngā waiata a muri atu nei. Kia tautonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa huri noa, hoki mai anō hau a pōpō, whitukaraka tau noa ki te waru a te.